Ako. Asa mi na kaya gatsa ina ne o tipai gan na tia ispaneo. Pisi mo gan tapo ka gini pi pa ne o ipot sa kami na kaya tiak. O ipot sa ti tati piskak. Asa ni si kaya gatsa o mati tako o gina sa isa puwa ti tati wa paste o kami na ya o apikonia. Ni piya o timoni na o apikonia. Ako. Misawat si mina kaya wa pa kapeo itap mitna wa o umagaginan tuta me Cree Hour ni na Voice of the North Lorraine George. Ako din a Chartrand, ako kapeo itap miko wa o. Katin tuto ano Farrah Palmer Pretty Brown. Isinigatin yung gawin at tinagamot tuta Cree Hour and CIFM.